Exkan FM 107.9 minute jenge karma khatam am otsam ki anji tenge ukote abori jete kumati kwakhate atakun ngama nokutakwate atakun khayesu yakotakwate atakun taro kwatakwate atakun chika dikesu ike he ti muwa asena kwatakwati kuma asenti ma isika inati atako kateri kareta natai kare inati khayesu yetamati yakwe atako atrikata atati muwa asen ka tsamjitiki ya khwataji ta anje atekam tenge ukwete nakwate kuma asen temisin ise ata iyete khauta kuna khamdo wati kwadina khauta kuna tako siyete ve kwa iyete tako siyete kwa nyete ve ta tamakha kuma asina kota kwa mua asina kha ukame ya kukam zikinu mwa ki khati re karita nao ina tengi tek eska kha tegure re kha nata ii kara tegure maa ii sika mnu maa kwa nasi kire karta kha ii kha heta ma kha kha di kha akuma tek esu ii kha ii kha di kha akwarasina kwa kuma asina sinu khuto tingita mua kota kwa tingita abasi kota kwa tingita ngebe sena mbere ti yo ti utakone ina ti a ngama naika ngama naika ngama naika ina sikuni saka a ngama si ukwana hae chitare kota kwa mua asensino te nga to khoji nga ta kha nyama kha tiye ngi kyaudi a hinya ti ngin kona ngi kyaudi a ngin kona yama kha tiye kunya te te nga ko ta ko te ko ta kha kwa te chi ka sia kwa munwa gwe an ka nyam te ta ko ngan ti ta nga to khoji hi yo te hinya ko ta ko mu mu sa kya ti ngo ma yo ti ti di ta kwa dinu ti a nga kho a nga yo ti ko ma te ngo kya o ko ta ko gulina ko ta kwa ko ma ko ta ko gulina ko ta ko uya ko ta kwa tsini na ko ta ko khanya ko ta kwa tiyekeke tswa kota kwa nduwa kota kwa nga tiho ve akuiye ti koma te kha ise ndudi ise kwa kwa di ise komdi ise kyaudi tiyekeke dwa habeta ati anai te ho sikunya kai sikunyi kwa teka kwa na he e ti mungwa asenta mika te ho he e ahwe ti komno ahwe ti ki ya ti di tre di ken amadi i a rikari tre di ken amadi i ya di mungwa di kya ti kya te ahwe di te te ta ya mukunda di sikate mukunda tre mka mukunda i mka nu mukunda kwa nam kata aji te a te ho sa te ta kya te te mukunda ve te gana ve te kara ve te domoro ve te kuma asina kutawo dosin kwa ati kuma te kwa ti hitio tiki jao yo ti mu ngin esika ti kam ti ti hi te makano hambe tiki jawa kove ti ngai ngai te matiki jawa kove ti hi ya kuk ehe ti ngai ya ngai no ti kuomnu ti ngai mwa kwa no ti si chinja sena kwa ta ti si chinja sena kwa ngai ngungaski ti kuoma nwe ti kuom kuom kuom tin ti tana ha ti kwa ngu amaira kwa a ti guya ha ku ngu a ge ukwa henu a ge ukwa ki ti shinu nge ki ti si chinja sena kwa ti kuoma kwa tata makano kuto ti ngita kunya kuta kwa ti kuwa kwa shinu in akuya ti kwa ti si te guta a ihe ti ti ya ta kuya ha dikara nwe ti ikia resina yu ti wo kuma aite kwa kha shinu mura wa ti kunya kwa teka di a ke hem kunya kwa ti kwa ti tamati kunya kwa teka di a ji ti ti mura wo ve ta ti kuma asin ti ki ya ko mura wa ti nwa kwa ngoma hi mura wa a khare ngita ti kuinta a ji a hi to te mu wa asin na kwa teka enja kunka kwa na he ti he ke ko kuri ko shu kuma asin ko ti kwa ho kuri ko shu twa kara guika kwa na a ke hem kwi khama ta kwe twa ndi kuri kwemba kuri ko ta he ti ngam ti di tre an na kwa ti di kuto ti di tre an gono ti mungwa gwe na wa ti kere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa ti hinyate ti khon kon kwa chi chi chi ya kwa krepa krepa kukwa ti hinyata ha tamakha ti khara do wa gove uwa ti khara ngira rekareta ti ngende kurikura ti ngimba kurikura ti ngikwara ti ngita kurata ti a tamakha ti abasi ya kwa iheta khunu ti khara te kwa kya kwa kwa ti kya ve ti ngita i karati anita kuma aita tinu isi ka ngita ti kwaku ka ahoje ngi isi ka tinu ta kwaku ka ahoje ta khono tike hetsam tswa anenja tsuite tike hetsam o chik chik chik ya o chi chi chi ya o khon kon anenja teza ti a ti khon kon kunya a ti ti ya ta ke yasu ya te tamakha ti khara ye e ka te ko bori ku kara kwa ta ko ti te kwa hinya buke ta khati kuma asena te vego kwa iti ngai ti a antsam dika khata ko na ngai hi tswa che kwa she kwa ma a niki ha ati nga te kwa ha ate nga te kwa ha ate nga te kwa cha ate nga te kwa cha ate nga te kwa kwa ma kwa ta kwa kwa ma asin khumu kunda ki wawite huwa di kwa na katingwa kwa chinja shena kwa umwite unwa tia chinja te kwa je tia awa tia chinja te kwa mukunda atia te kwa chinja ngu atia te kwa chinja
tinguve ti mukunda veti uve tatikoma asen tita hunu anho jikiti ya o tita ti koma asen kiti kiti kweti ngam ti tre na kwati dikuto ti treno ti mungwa asen kakwana hete go ti dikuto hange ti mtrema na kwati ngama ha ti mtrema no nge enkun kwinhona ana tamaha ngam senata ti a kwinho tamaha dikuto senata ti kitinge kwa ve a kwinho wa kinakwa ti te ti ditek eka nganu ti ti ti utakwen intie ngahi tek esika kwa itakwe nde kuri kwemba kuri kwa date uyo sika ha hinte kaya shui kuka kwa na ati ak e nyam kwa kwa ti ngam ti di tre ha na kwa ti di kuto ti di trenu ti di trele kwa takwa ngana kwa takwa nge e katie kwa ti di kwenye kiti hinya tekwa ngo nge e angita i nge e ngita ntino tinge ngata nsikinu tina udo wagori ti do wago veta makano ma ehe ngo ti gyawate te hito te kiaresi na kwa te di yowa kaka nde kuri kwemba kuri kwa ta te tanakwata kwa te tek aika kwana amite veta ni kwa chemha nguye ya kwe ya rikareta. Tidi kawano, tidi kwa.

ska FM 107 o dawno nye khetsa metsa ska 7 xa mo 29 minute jete enge krama go tanti do wat nte yo ska te ana go tanga e ska te king ya ku e het an khom kara ga ha tanu hinto te nga ka a aba se go ta go te ku ntu ka si u e ka ka ha te tana go ta go si te ka ku ta tin te ka ku ta tin ka tsam di ko na ji te ki ya hota te aba si ka dango an ga go wo ko ha he mu ta ta tin no ji tsam di nge u ko to to an take it sino ko ta ko to ha ko to ta ko to an na ko ta ko ha ko ji hi yo ni kya ko ji in ta ko na hin na si mu an sin sino te nga nga na ngin tsona te una an tsau ni sa te again ka tsau di khara kwa tin te nga matsaya di madlo ave kwa i khaminya hi go kwa ga i kara khonya ko ta ko tin o ka mu nu an tsam ti nga hi kwa ga i khoma na nyama ta mata kha e ta ko ta ko kungu ko ta ko si tsom ke ma kung ke ma kung te o ma tuwa ke ma jama ke ma jaro ka ke ma kana ka ke ma te ka ke ma kunya ka ke ma ta tsubu na kwa ata inu go teta na ka isa in tswana o ka nyam nu teta go te go venu teta go te go nyam nu in tswana o ka nu teta go te ma kha hitu teta ma kha te tsubu na ka re ta te ti ya te nga te go ji a ana kuma kwa ana teki kya ko ha komsa to dide to babai to mamai to tabai to ndeku to mbatsu to to minyate ata tete kare ko ata te i kare ko nyen kare ko te kenza te kun tanu to nu to ta ku na ta ku to tsikam nan tsikam jikin ana tsana ana tsai te ana te tsai jaru ana jaru tsai jamana ana jamana tsai kunya tsai na kunya tsai jiki to kunya ko ta ko to tink esu i ke henu ma ehe to kya te he te kum tanu to kun kunya kare ta tink esu i ke henu ma ehe te ko magweta inu teki a go ji ku sa klogo o kore teta ko te o ka tinga tswat na o ka tinga ta te di yo wa ka ga tswai ta ko ita hin te khe dang ku na ko te ke nja ku te mu a ko te ke su i ke he ke hem tswi ga ba mu a ko te ma te te ve te ta ga te anu te mu a ko ta ha ka ji ki te o ki tin go ga tswi ga go ga tsam ga go te o mu a sin ka go ke he go kuri go si u tse ka ka ko he ngam kha o tre he ena kwa dikuto kha o tre he eno kha muwa gwe kha dikere kwa ngana kwa doroko apa se kwa hi kho a tsun kha muwa tinandeta na ta i re kareta nganu temte taima nganu tsona ta matsobo na kwa ta kwa tsona kha ntama kha tsama a sena kwa kyan ka ngita ngedi ya kwa tin ngana kya re ka tsedi no kha ntama kha nango a i dia muwa ti dikha tsam sino te di tsaya ya te ta te mi te no te di kya re ka nga ka di tsaya ya te te uta kon in a kwenye tsare ta tin kwa kha i kara kha te ta mate tansa. Thank you.

0: bambara go khoma rado a qeqete na te mona te o tsamisa maqese go a khire a qama go a xka fm siki no te o bori a tsisa rati yafta kapunda president ma Cyril Ramaphosa a ka de si South Africa no makwe a Africa mo ju ka te go kharo gwe dino ngata mo ka tswana ya go khwena umbolonga se ngcegwe go hank a te kusinu ana aswere matagwe nata hanu na ukiriji weta hanu ndiuta akujumoi kukwarai gureta. Ramaphosa aka tukwanu ngakaka kwanu ya kunkwe na ukujinte kaka ntuni saha kwe gukumboro nga jiha no tia kwa naji akiti na akujimoi kukumuji seta kaya kuku kukwarai ta. Khama tung amako akaratisi khama nguyete gana si presidente ma John Mahamam a wakasi amhiyeti he si Afrika muji tuji mungoko si Afrika seta jawokai tinu kwarae a mungoko woita kwa mungoka yanu kwa ni yako nkwena omboronga jingte tishueta. Kau kaya kena Pretoria ki kena aneh a kiai ku kadit ham a se ku akhuru kata ku kiai tadi ngem ciri kau a ngam takono boleh ki jawab kumkoma ngwejui mcunum me a hofna kena aneh a se ku ratu rana kata sing mangko koi ku tin e sai sikara kiamu yung nta kuana ama borong kara kui ti ama subena ti kaya kui kata. Nkustama hisana tesi EFF katekom Julius Malema a Malema ama to kara hingam tuno akamska awi hisi ama tuna ngamdi a somkha to kara tinta amte kukuye ngam ama to kara hisi apro ngwem ki si kha am si ine khaboski ama swere hi takhono ama kwa tsho kitama kana ku darana ku tkha kara hi ama malema mdichwana kukara kumboronga kara kukara isi omba para na khai kaka munga kwaani yako nkwena ama ngaye kwe kwana ama 60 million randi siri a Nigeria sidi duele msi atunga kukwe ki wuko tam hofu na ngitakono kaye a siku malema mdichwana tekuru hii duu kara takono hofu na ama se tumana hii ima go ferskwen nga am tuno twa san malema mata. Mui no deisan dri hona timboranga kukai angie ti ngwe ki hoi ku kiawiti sisa si operasi prospeta ki tiste kungo ti kamska. Nga sisa ta ku he mui ti kwanu ami kwa polisa kwa a kawo te ku sisa ti nu aki ngo chuchi ngrupo di ngri kwa kukwena kungo a nu kuo di au au nu kuku a omba para na kha te ku mugote di sao a mfoifu nge mkunda ziki. Kuye kha te kwe amina ki mpo matebula aka tukwano nge mboronga kukena hoi tina aki ha kaudi mboronga aki hinyeta hana omba para kha mugote sao klona kwe atunga klona kwe atunga kama klona takono omuteto kha se ku te ante di kawa atakana kwa ina nukuna aki hoi tiha taunga kwa kwena nita umbapara ya kwa hiya tina aki si oite umbapara ditek ay duwele msi takono khaute kwa ngwa mito kujita matibula anka tukwa khanu aki mwenu ngesesa ya khaniseksa tiki anke unisa khanema kwa tiha ngutukuri ngrupo di jawak ay ngukana kwa kwa rakuta tinu ngumbunga na tukununa kao aaruna anakuteta. Boris Ukhiri uhem, Amerika suo centrala befeel na anka tukwano, Iran nge tamtumu ka siyebe de balesti se mesile a, kiaru na ta Amerika suo, ame basi sisi nwe ki kuviti takono barin ki kawota. Kama nge kono Amerika firi de, Iran si de omote a kuye kaya kwa ti doi tukwano stratifan har musika kumoti a. Amerika suo ame kwa ngata kono, aku amunu nga opunga Iran suwe a kek amati nge si VSI suwe te kwa anu seisi masile a khana kuye kreti nu sebe kat kuma saati nga oeta. Nukustama isa na tesi tui kwa kwe evonstaka nge si kan otinu nge kwa sista kwe na kumoti iransi o hemote anfale kuvitisu om tu frai kan o kaparem ki kawitin kamska iran kudioka kwe tinke kam kuji anhanaveta no aka tesi aki hisana tinsinya sanji yoka ha anjangabe karahinti amerika si amsile kuye kwe tin kamska amerika hasuyoka iran aka tesi kapare in kawuti kwa ina aka ha hinyatinta Mutesika, Muiteno, Kauku, Kauku, Jise, Yamahata, Musisa, Akiha, Kai, Kuji, Kuita, Go, VSR, Iranta, Nutumwe, Akhankata, Tamahano, Kehuji, Muitikwano, Sum, Kaya, Sietita. At a day, I had to bore a hearing on Tehavana, bore a click the same till Kame, Nirik, and no Yakska FM ski.
1: Gunguman, Kakaba, Kasizi, Kokolukama, Akaki, XK, FM, Humanako. Yang giak am chikhawisi siwa vayungi kambungu. President Cyril Ramaphosa ke South Africa akwa chikhwate ya wa Africa ngule ta u akangaba ngule ngengang wa Africa ga kika e chikhwa kwa gaikwa yi ngule ka uwa ngule ngeng agang kula maine gigi ta akula o tenene kwan ya yigi plani ya demasi a o hun laka ndibi ka tuto ka jalan. Ramaphosa meka gigi takuki laka nhiwa chitwa kukama ngulegi hinga kha katia ngulegi hing meka uwa laka ngauka ntwege u tatenene ge uwa laka krisi ge singa ge uhe ngulegi hing ya kwa kala ngeo chikigi ka kula ya gigi takuki ya jwe kama kwika nhi gana ngei presidente John Mahama ki tisa hanguli ngenga wa Afrika ga ga ghamki sit Afrika kwa iwi sisi kampanga kre ngkula ngulaka Ufu kakla yangia Pretoria kuna meka kanu aki kwa kasi gigi ka gu yangwa kaka nchi kwa glagu ki kamkua e tenene kwa ata ngumchi kwa ma gizwe mtunu u tinga kandeya ofuge kwa ngsi ugu wa tinga kandeya kikam ya tini kika nghi siki wanangu wa kikula kingwe ofu kaya kankwin kakitikde waka ng EFM inga wa Jules Malema mtunu wa gige kuki khalia mtunu ke o kabaya kuki ka ngidwe ngwe anke aprolo ke ini kabaun ulikuna ya gige kuki malema ta gige ta kuki pangangaba ngulin genga giga aga ngumkau ngeika ya kebongo katene ne kukulu chikwa yin kula kanu ke wana bongo chinga nga sista kamal yun randika angi kama Nigeria ay dole mungkunga kaon wofu gige takin amangaba malema ke laka ngang sigetu ngo kabako taki kwa mtunu chikwege hng tisa ya hng ya kuna kwa mtunu kia la ta mtunu tuwa kuna ke o taki ngwe hofu a kankwe Deisen dri owner ting laka hong duwe ngwe aglaki hangi kaunsike ngwe tauke kinkwa kandiyya ke kamsinka nghewa operasi prospa toto kan haom Fesaka ngmeka sike kwa tulopa ngyo kwa sa polisa ke ganika ngye chochi ngay twegia kwa eche kwa ngwe kama kwe masiko e kwa kwa kama siko ka o mko tichi kwa maki profensi ngaya faifin. Tang kwe hana kwa yanga tulopa wa mpo matebula ge takuke hula kwa ngyi ngsike ngwe meka hula kaisi ka ngana kwa kwa chitwa. Tua kama siko nga mchitwa gya ngawka nghi ka kanukula ina wake vala ka tenene chikligi ka kawa masiko nga kama ngule ngui katia ngule nguin. Kwangsi chikligu ke nguya yi sike ngui ngaba ngawsinka ngkula kanu ngamkangwa delemka ching ee ka ngsi tenene chikligi kwa a o ngaba khouti ina wake ka gesin matebula ge takuke yi a panga kama kweka Fesaka ngate u ngui kama kweka nga masiku gake bunga mkula mbunga si tutuka gigika kukulun. Ifasin. Amerika yitu mina kauke nghaling halige takuke Iran duga nge kao ngao kekeka ngwaka sieba ke Amerika yitu lopa basi sikuna ke kibuti kuna echike bareni ke tingatu kekang wola ngame kauke kao Amerika khami dila meya nga ya ke iran wa ya firi ge tama kwang ya chuge uwa stratfan hormos kunan american aitlopa meka ka e khami ke khodibi iran nga ka america khami ke kwa no kekle aka sizi ka hi sibaga twa ke wana ka tusin da kong ingwi ke ya vunsta kama de sister ku ke sa khu ke kang iran ke kibuti kuna ke dila kambu kuna kwa ngi kwa dila meyanga ya ndwi ngaba ka khoko controller ke ganigala iran meganu ngai ika ke yinke on laka tagi taku ke chika ngi laki ke wa wa america ke kwa tali gano yinga kekle u ke tama ganingwin america khamigita ngi iran ngi chika dai muni kge tu gulika kwa ngi dila kwa agan da twa sa khweke dibiga tra dibya khweke ngau kekle meka ke chigde wa kang america hi na wa ke iran kho qya qantsa khwe o hong ngi chigde giga kani e khabeta si kho qantsa khwe ya sa khwe tane ne kula si nga si mane twa wa higiga kani ka nga si ka igde ni kha ke gangang krim ko tane ne dibita sa

maswa ndwa anata ke qaya mbajamte akonta bami taqaya mingxula mawaqaya mbaqe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqaya maqaya mingxula kawa govathele akata kagiqeqe kagenqobe kage amqonthali wa maswa dabake qhi wa storia ndawa konka cwatusha qoka cwasha kawaqe atatoka kuindwa dage miyewo kawumukwisha ampasha mtikala kamucoxe ngamatanela yonga michwata mimoni onqukhu michwa wa mashonda amangixhiya kakunda tam abutekini ndwa wa mashonda xashitori kunda tam amiqushi ndwa

0: and you have to go to the next level. If you mess up with your with the opportunity, you never go to the next round.
1: Sheriff, due to the COVID-19 regulations, the spectators are not allowed to come to the stadiums. How did you, as the sponsorship, make it?
2: Deu tirika gotsi deu kwendi no deu doji de anako tinka kai kamshiki xka fmshiki
3: ja tete de xka fmki
4: doma kwa de makwena uma platform de ni
3: ona tensiva
4: o ta ho nyeka
5: Xka FM Monitor 7 owa ta kono nyere eh what is your head there kwa ha kwa ni kwembu ngana te ma kwa platform ten so oswa ta makano kya kana ta cricket ntsa kwa mego ha kya kana ta cricket ntsa ta kwa tin nwe tsa me e ga kwa tip yo mo sabanga ka kwa ta ka o nte ana kwa di tsa ba tiri ka kwa ha tro no ma kono te ma kwa ma platform ten sikin na ju ka ta kwa ta di kla kwa no te ana shore ma go ha ju ka ga ta kwa ga tsa mo ka wa ga ti ha kona ha ke hen tri go ma nna kona ke ma go hen ntsa tsa mo do tlo ga me de go ga Jau hata kisha na kwa projekte su oski ham ngo su tsho ane zata matinga SABS su tsho sho a o khona ngo ya su su wote ga ngo kaja tsene go kontam nga tsana ka ga tsa mati mari yana mbango sta tsa go ta tsa ba khuru bju tsho sta mbamba mari yana mbango ngo tita ga tsa go sa ja go tsa msikeng
6: mbamba pira
5: no kam tsa go tsa kampo go tama nga gati a ka sene go ga nde o khweno ga na mo so bo khure tsa ga go ya go tsa msikeng na gate tsiye tsa msikeng tama
6: ti kwa ti teta no ti ako khoe ave ti khoe kwa kanya ku ti kharapo khoe ngam ti akharapo khoe ngam ki ati ata khunga ndi ku ti ku khoe tse sa ngam be ku khoe
5: yan ata enu wa kunse ha ai ko ya ti swere ma ku kha tso khoe enu ai ni ro kha wo
6: ti wo ti kwa kha tsam ti kwa kha kwa ti teto ti uta si cha tsam kha ti u dama si e ku kha tsui kha cha khota Tu kwa kwa Nik tim kum anisi okatia hua hua tamati kia nika wako. Kama hambari hua tamati aka amu. Ama akwa man eh tantiki kia. Taka kaka yako. Habana aku ama hua ta. Kakao anisi oka yadri na hua ta nunguti kia nika.
5: Ok, tan ko tawo ni ane tama ka karim du kunya ka jiti ko jike ja kwe gite ko ko jitan suri ane khate tamata ti kamu mate kha
7: Hanga are soto kende go ane soto na wa a go yete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gae ga tlo re tsama ga tsama ga soto gae ga di tango ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ke bona

0: Kay megan neha ki gangangi XKFM ngamana kawa bayungi kambungun. Uska bun a departamenti ya nga gamka tumina kengole wa ke kula kula gi singa antene ni kuki ge uke kam ngamiyan kuki kaunke gangau gangi cha Nelson Mandela Bay a metro kuna khabeta ka gi singtene ni kuki kaun. Tuwe deisen 500 jikwa ke veki yenan tuinta meka gangaugan tre kuke cha yige kula kulitima yi unhawan. Tangku ya hana kwa ya departamente wa pilo olifanti ge da kuke nula hankanku ke ge unwa tapalo ege chabu ta ge da kuke kwa ehe si kuke wa gluka tenene shao jala u ta ka kwa triga kula kwa kama kwe ngana kwa tika ngesi kwa kuke kwa manspala ya masigo. President Cyril Ramaphosa ke South Africa a kwa uchi kwa ya uwa ngule genga giga ukwa nga ya Africa ngule ke yinge kama ngule genga tia South Africa masi ni gigita a kula yinkula eke plani ate masi a on. Ramaphosa geta kuke laka nga ngule gengi kwa kukama katia ngule gising meka uwa ngula nga ngauka ntwige uda sa tiungkula kan. Ya chigi geta kuke ya kangi kangana President John Mahama ge tene ne kuke tisa Afrika ngule ngingi pangangawa South Africa si kula ulaka Reslanding ay President Vladimir Putin geta kuke ya tuwa sing mchinga ma Ukraina ay President Vladimir Zelensky sagwikowa jangon. Kya ke tigde wa kika ang Zelensky meka kanu wake galage tisa Putin o yi kanka kuya ngika ngege o si tigde o nga kanika en. Ya meka tene ne kuke tisa antin hakwe kanika en. Kremlin ke Zelensky aya kanu yin tuwa panga chingwi ta yi tuwa tene ne akang haya mchi wise zima si tigde ge ka kanka kuya. Putin ka tenene na tam ke hana kankwi ta ke ngai kan wa kan kan e ki kan risland a wana chi ke yang watun ya chi ge ge ta ko ke American ai president Donald Trump ke tisaka nga chi lo ga ke Ukraine ga e yi chi ge a kan ta ko khya si ge ga kham sin ta Zelensky ke okwi dibi ga ke Putin twa tu kanin ngai ngam e fasi ke seba rugbyin Blitzboka meka yalfiri ke kukubinga ngsing Fiji ge akula a kangulupu ke bordek si ke siwa turnwe ke frangregi kunan. South Africa meka ka ee gawatwe de ke gulupu a ta gaw na Fiji ying hata yi ta Britannia kami ngang hii ke ngwakenya yi ke dopuan. Taka ngka ke yi tenene gya goloka tigwe wango ya ke ngole ka kriyi kopon. Bordek si ngang meka tola sing aga gonya nganga ngole na ngole ga blech boka chigde ge taka atu hungu yi kopwa. Masika ekde yalafo ke gangangia XKFM kremko tenene diwita sa.
1: Kame te mono teki se kon nyeghe kam tako driga mene tenge karakwan XKFM siki non te bori a tisarati yafta kapunda. Uskapsu departamente samawerkende regering kuna aka tukwano hambe o atesanati a ngeting esiki kan kousa bara a tuwo kutenguru na tinki Nelson Mandela Bay su metro siki. Kana aka tukwano kouni sakha khuji khaji a anzate ko siya sanatinta. Nge kwa tuwe deisen 500 anako tin kwena ina ntunda kha veiki ziki. Nye barak humkara tuwo tin tako kwesara tin kwa naka khana din ay akwe nutwe karakwe tin tinta. Kwi akate kwe an departamente ki pelo olifant akate kwa no aki sinyasana tin khuji dawji takono brekha zita. Khana akate kwa no akwesa ante kuhuri o an ngomo kwe nga oji mo ite kwa no te kukungo tin kia karasa akwiri nako tamano kwinga ojiki se angaji kia usana kwa njiki stenu sa akwe tati kwa na he municipality ti he anhoji anhasu anija chaka kata kwe a miye kwe kwa khamu tetu si municipality ti kwe miye te kwa Presidente Masero Ramaphosa angkati South Africa kakwa di kwe an Afrika unju ka kungo gwe teko tako stekai kwa gwe ngimboro nga sikwe haa he kak amungo ka kwaano ya kon kwe nao he tako te suere mago na ta kwe sika kwe jita manyama kwe ta haa kwae ngikana si Ha, mui ku kwarai gurita. Ramaphosa a ka tukwanu ncha ngoka kwara ku yakho nkhwena go je twe go kumboronga je a je no thia kwana je akiti mina ta moiko a go je jawo kae gurita khama a ka ti khasi khama kha te gana sim president ma John Mahama a am wa ka si am kharati he tu Africa ngoji moko set Africa seta jawo kae tako ngo khwara a go ta ncha ngoka kwana yakho nkhwena o kirisi ha he a riese nam president ma Vladimir Putin kham ane a ka tising tse ka khama wobe kwana a Ukraine sim president ma Vladimir Zelensky mseta ngoko tsai ka di a ngusta ma kuisana de kwana Zelensky a ki tham a garna ti ta ko tswa ka de si khama ka mate khama no Putin tango khatsak ya khanyo tsai ko khatsak tsai ko ta kongo tsongwa a khang ka ta khamang go di a tswa ka de go tsongsi o khang ka khe a ngesi Kremlin si swete kwa no Zelensky ama brief garna ti he ama dukuto tive no khana mota khasi ama wo tebe kha ma kwana he imang kai kwe ango ngo sa kya tre ta putin kham an si ja ata khono a krati si khama kam tebe ng tsung ha ngo khana khai ka guta resland su ke an khana si over kha khama a kar ko nga te si america sim president ma donald trump mpe dina tango khwara kwe ta khuiko ng tsung ha si ko khai ka re ta nganu khama meti kwane kuroyin angie si dogwe ngi mi si doro kare kaiti he anu nganu akunghe si kaya guta Zelensky a ka te kwano kham an si ja iyete si Putin ngi kunghe a kain ka sa kya te veta Boris Ukheri ohe siyewe wukuri rugby he Blesboke kwa hakwa he a yelf iri ngi kwama si ka wokuri ta tin fuji si seta khaka o khiri oka grupu wokuri si bodex ki siebe wokuri si tes na kwata ha he a frankrik ki set africa ngcis ka mutin gwana mkha kam kara khashu o pende si ku si ki kwe grup a si ki tuo fuji ki na nyam ka wokuri britania se wokuri tin ki khakwa su we ortive tamano kam ka wokuri si kenya se kha ko wokuri ti ha kha sungwe ngwere ti enki i san khata si dangwe kha kwa ki gwana mting ko pisi musiu kampiun kwe a kha kwa wina go ngai san ko ta i ete body expect te ko wokuri ti tournament de nga he mo ite no nga he khiri o ka kwe mu kampiun wokuri si wokuri de no blessbook kwa angie si ngi wokuri si khiri o ki si ko si o ro ko wina te no mano akwa akwa kopi he a di khakwa kya re tswa go ta ata te ya ha te o bore a khir khir ngona bore te tse tse go ya alfire amno xka fm ski

0: wari tumme makwa sun kun kwa kunya unya hebe ngi tumme ngi sinto ata ngi khane ngihita ngi asinta ngi sine dlaba oke khun kunda ngi sike ngakwa hey da ngi asinta ngi sinto nga khin akata ngi khin akata ngi sinto ai khin akata khin akata ngi nga ba ngi khuna khin khum ge ya chige maktai kwa ma nai kwa ma ne wa taki taki mi yu ka ni ma ga kha da le tut bi le ngwa to he wa to Kagi kung wa kule wa chika naka kwekula kajangosha.
1: Teu chiri kagozi, teu kwenji, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.

moderne tamie tek o a kwenye di anien za kwa kwe te mo te kwa kwa ta ti programe toti siye kwa kherie go yen irie ama te kwa kham a kram ska toti siye kwa kouta nye programe let sile ni tamie te ziki kwa kwa zim na veke ki te mo te ti a kre kre ni te koma te na veke ngo kase mwa kwa kana buka zi a kwa mwa kwa kwa kwa kwa nehe tseka kwiti hek e ya kha avasi hek te unisa kwa mwa nkuma a di do ka di ina ki kwa kwa ngo examine of examine local ke ina se go tsanga re tsamdzi ke o a arona ga o koro koro se naga ndi eti class na tabeng ka o ndi eti so data nga o nko pende pende kwe eti so data ti gara na tabe a ko pende tamani no ti kom kere go nko ze ga zia ti anza ti class na ta ta koro koro se na tsa ke te sa ve ko na zika na pe ke nwe ko na zika e ya ga nya mo go tsa bo ka e tsi ko na tsa ke re mo tsi re tsamdzi tsa ke an tsong sa ti mo koma a tego ntse ka go ti he kae kona e ya ga ka o go go a kra ti nta e kra te te mo kwa di ku ngo tam ma kona ke ti do ka ri to ki an tsone sa a yoni sa te mo e kiria go benge e ya ga nyama ko to to an sa a va se te tsam ze kim no ka e ku ze ki te mo te ti a tse kren te ko ma te ka san su o i ki ngo ka san ko na ha tsam ze ki mo ana ko ngo ku i ki hi ta te ho ze ko ne ti zi kha wa go ha ka san an za ka e ku ze ki te ti a tse kren te ko ma te sa he te mo ke he tsam kasin te tsams ka te mo sa he wo ta ti tsa tswa ta ha kasin ve ta tim no sa tsams ki ta ma hia ko mo a sa kas na ho en ke tsa o manu e a sa sa ta nde ho zita hi ta ti ti te mo sporti o fo te mo tre o fo ning ta ma tsa hi tsa sta pun ku ka ra ta kun tsa ku ko ya a zi te mo hi a ko ha ko tsa o kasin si ke tsa ha bana ku sna ko ya re tsams ka e nsa ku ta ti kasin te mo ha bana khom he e kha ko a sa a tseuni sa tsa kwa sente tsamzi ke ne kare go se tseuni sa temo tsa o ka ti ko ne kare o se temo tsu tsamzi ke tseuni sa tsa o e e a tseuni sa temo tswa ka mka go tere hetsa ke ya ka go ka kone ke ni khurunte of a frachte an so bo se tsa kwa sente tsamzi ka tseuni sa tsa tsa o ka tati no so msa ha tsa tseuni sa ka ta ti tseuni sa kha go tsa o kwa sente go ke ntsa ku ta ti tazi program ki te tia ke krente ko ma tira doner ten 7 o ni ge fm ki program le tslen ta mes te se ko yams na khwata ha nuk ai si ka si ba khamani te zi e ya khwango se ko khirisa hie ya ofirek amade kwa khama.

0: tsame tekiseko 11 ire ka mora xka fm sikino te o buri he a tsisa rati after kapunda to eta hana ka sak ta kritina si ietwe ngce sika teko mi karahwiti kwanasi nyamoko te kungusa he jao si parlamente siki kwa kwara kuru iti kumitie he teko presidente mto karahwiti mboronga he a mungo gusu jao he a kwa kagutam ka sak a he a kati kwa hanu si ngce sika ngce uklaika kwina kapsta tiki presidente Cyril Ramaphosa waka e amieti he ngo kiare ka mungwe ne article 89 panel na o ans o verslagas an garna he pala pala shu mbolonga iti kweki a ho e dwe ta khuno 4 september mka se nga khoro go iti steko ka e kwita o komitee kwa nga go iti henge tv kiski khana o anisijan reis mzanzi sidi wof sweep an makasule gamam an kete kwe kaisi ki nga khuruti kasake an etfurende sekretaris ya ake ha an lawson naidu takhonu an katekha si kwa kwara ngo ako si ute ko atam si muka he ataka kwe ko kuongo ni komitie jawoko no an katekha si nge mutetu si mi karakwiti ako e gwana mkha kwe ukaika kwe kwa ka ha ati kwe an khunka guveta Woskap su departement he sama werken der regeren kuna a ka te sin tseka o a suri na tinwe nge tin es ke tsone sa bara a tuo ko khwesara tinka Nelson Mandela bai su metro sike khana mo tiveta a ke wos na ti khoga tsone sa nga oske sinya san jite hisana tita nge ro 2500 ana ko din kuna a veke zi ina ntonda ko tsiki baram kan komotuo tima no kwesara timka dwe kara go itinta ko ye kate ko department na ke pelilo olifant an ka to kwane tseska dau je khaji no brega jita an sinya sana ti ne ta khono sa akian o ta khan ateni sa o ko ye ko akwa kwa akwa mo ite kwano ako kisa aji tengie tatipe kwa na iseko angaji ki huji nguwa ee kwa hino ahe khana to karati municipalitie ngu ngue na ngue aho jemoko kwa katati amutetwe ahie kwe kwa nasikata waska pisi polisa kwa angakati kwa hano akhantu na hakurik ako kuma kwa huo kwa ta umati mafaifu kukuri kwa mother wilki kabeha kangie tv kisiki o di kwa kwa di kuri a 17 ta kono 18 kuri eki ha firi o di kwa a kusi hisana di gosu waka o di kwa kwa a siku kuye 20 tui kama 5 ka koma kame spatra suka siku chati a kui eka na mboro nga kwe a uka esu kwa masika an kori kara sisa kwa a usi polisa kwa we amukunda ikite kwa kwa akwa si sisa ko ngima khoti ngima manda khatsa ka mother wills o kaika o ikisi data ti foif de mboronga a ama kwe di tsonde e wo khitiki borisi o khere o ya resi sinam president ma Vladimir Putin kham anija a ka ti si khama tse mo tbe dango a si khama Ukraine sim president Vladimir Zelensky mseta sumo ko sugongi de a Rostama Zelensky kham aniki brief wa garna ko wa kratin sing Putin imaino khatsak e ga tsa nngo ko kai kuta ku tsongwe a khiri kata ake kham wa ka tengo ka ku se ha he khai kata tamano Kremlin se swete kwa no Zelensky brief wa ama o dukutu tano ake ama a ka tbe kha ndi khu ki kai ku se astamango ku ngo tam Putin ham ane a akamska a krati si tuin kreta han ha ka e Reslandi si khiri khiri gu akha su uqe he khaisi ogu kamska ta. Amerika sim president ma Donald Trump ham aniski wa krati a kleji ango sidorok ay tinu manu tiongwe kwarasa no akungusi tamasi khirikata no mata tibe nongo okreyin khasan tako akleji adota. Zelensky ngkhoje kwitsa wako anka tisi Putin ta anka khase nyokwa ya tsoinye a okhirikara kweta hata. Ata te ya te ubure khirikire ngkawana te bure kikikwe te ukame in irek amnyam bure a khundamska ekska FMski.
1: Atiaka se palin was onsen to try in masitani gao TV coma ya pangan a digamatua kulang. Kesek a hungeki okui wa okuika sigiki hanagi of note like gabstati gunukuna. Ki president Cyril Ramaphosa giga tisa agisahanti duisan article nihen tahtah giga panel. Ki palapala verslag en kige ate tue hi uki fear ki September handi sitani duitaka sakam. Takang ha o komite hi nghe igi hin sige ki o sui o kumisala sige sumano nga chonga resum zanji ki I mandra kakaka nha magasule gama sige hangula gwe furseter ya nghe khalinde gya nga tatia kese ke it furende sekretari sa ang halo sen na idu gya kuita ki kawetse ka ipali nga sitene divin san tisa ka sige ki kwa mungu un anga ki gang wala nghe komite nghe vi kome gya panga ta kawatsi kang hito hiti kila sep judis ki ka chitwa ay hongi vi kwa ma chang ga khalinde gi ka khalin. Uus ka bu departamene gi gosan pangat nga rehiran gi hukui da gi kula tiya kang hi gi gisang hao ki kam nga maang ku gi kong ga chang ki ka hi khalinde a oa da nga u kang gi a chang khali ki Nelson Mandela bay metro gani kuna khali kang hi si gi hukui da gi gani gi hang tiya hang kisi tani gi ki kong. Kau tu desen 500 tiga kaki kha, ini tu nak baik hmm. Dan mau kang hibgan kula kaki cai kuli gigi kali uyim. Waktu ik orang hawa departemen di kiwa pilo olifan aham. Kau kau tak kita palu hegi cawoh wat yang kang hika krisi tu hegi kaum. Ya kau kau tak kita kang hibgu ko atama kang kuli ka angkis tel selang kawe lugalong geng kagi oh taka gana ta gu kato tu giga kong ta ngayong asyang gikang hi awa municipality ti kivi ko makayin pali ikusang kagupanga kaklenda chika ang hi pali ingawang gisang uti ang kang hao tsala o. Uus kapu ki pulisi ngayong akanto nakakawati boss ki gutikit ini wakandea gikang hi awa lang hakli kikawam ke dewe ke ifefi ke madewel ke kabe khagan khona ke sumana oyang ku kom che khai o dewe nghe ke kula I khawang ke ngang khale ko 17 he gen ka 18 ta ifiri ai hun se ge ku e ta ke khui ka nghe ge ge sa ke tha ka nghe sing ke thai ka nghe monong ke sula ta 5 de ke ka ah dang se bitali tweet yang kang I khawi ngwa kang ya mono ugi sula sibitali ng laka on nakam gi ko man intelligence gi gavi ko mak on fisa na fisa kang gi ko maspir der sang ke provinsa la ki I unity gi ko sungla na ing chichi queen thinking ho to ya ta ki wana ya ce khoi man ra kam ma da wal landros of gan ma gan ngwa ya kanski ki selakin lang a fefi yang ya ka ki kawam ifasi Russian President Vladimir Putin ge to something mapali Ukraine ki President Vladimir Zelensky sa khalende de khom o jango ka wa Zelensky kang ya ki qakhano he ge ok et ge ya tu ho Putin sa khom tang e ke tuse se kang ge akundi sa kula muko hun ngai kang ge akula akani atene ge diwita ki tisa chuchin ka kani I khalende diwin sam takang he Kremlin gyang kwa ka Zelensky kanyeng ki ng se gyo kwe ta ge ya kwa tu tu ge gyo kwe zala ta ka ge a ng ta ke ya disa ge a ta ma kang hi a wa chi ka hi ge u ge yin khali ng kwa ka kang a ma kwe ka krisi ge hun chi ka ya ge a ng kwa ka ka a tu sa kundi sa ta khawe kang ka kundi sa kang o li ng ta ne chiang ge ha ge ka yin kwa zala putin a hun na tam ya ge ge o kwe ta ge ngay ngay a tu sa kani ka e wala ng hi rislan Chika hegia gulita a I awana ka tusim. Ya gya kui teke America President Donald Trump ki okoi ka gege hana ki chilo ki ka gde ki ngay ki ka tukani. A chika hi atu sa kundi sa kawa Ukraine ki ka ngole. A chika hi chivisi se ka ngay I gege okoi hegi chika hegi ati sa tu. Kawa iya sa I hegi apanga Chidang e nga ka atwi sa gem. Zelensky khawe gege okwe diwi tage kaang tutu tage ak tha tage o Putin tuwa chit kwaang he atu hun ngay kaang he gani kula kaang ng o hun faam. Tage nga si wala wa iyan irum tenju da sam hun ngay ke ex ka FM.

Amanda Black tsane tete yaciye maku ankati nkuwe tanu tsiska tsame yalfek amako 5 and 5 tak manites yenge karahwa nuk esika 5 hamanites eyahwa 12 riasi kut amsata ma programme kwanam ka moderne temiete tise tatu tarana kare kango esia ko khirisa hiye yen irek amade kwa tsamska tur sia ko khutam no programme kuro kwenxese ko yamsna khwata ha kwa kunye kitimote ai ku tswate go zite tsa o ka te go zite khawa te kezu aninza ka e kuzike hetsa mtimote ka e kwa ko programme se ku nxe yamsna khwata ha no ti ya go zite mote ku e ta ti ko sa ti mote tsinsa sensi ti wo ti mi te technology e tsa antsonsa ti ya go tsinya makuti ya tsinsa te kone ke hetsa mqa e ku zike te ke hetsa mqo kwa ku te mo sia phone is kama yon sa ti ya go zite o te zao ka tin se ku te ona na te te tamano te mu te zao ka te sia phone ti ya go zo os ki te ma kwa na ke kwa ku ki te mu te tin tsam zi ke ta ti ya go zite mo is ka te ku nzi a an tse o sa ha sa dango ki ya kra kwa tan te zao ka te go zim no ke tsam te o anza te hin ta tin ho te ka san anza te ta te na ku te mu nta i kra te ku nzi a su su na ma tem no ti ya go zite mo ezika kwa senate ukuinzi ya kawa ten antoni satseka

Johan, zane te te tri amako anka te my dochter dan ukeska tsama 12 amako ni han 20 minute zenge krahwa nuk e isika temu kanu inan der tah minute ze e ya kwa programme se ko khirisa hi moderne de miete in irek amate kwa ham atsam ska tot se ko ho dan programme temu kai kuzi te te tri den te ko mate kwa ko inkiti ya ho zin isika te za ka te zi te ko inzi ya tsum sa khawa re taman tin se ka anizin se ka ya anzi tama ha ti nga kona ki hi to temu kwa ko inkiti za ka te ho zi tin tamano cell phone si anza ti ya kai kwa den te ko mate ti ya ho zi cell phone si o si kin is ka ti mi ya ten ai wa ha ngi tamano temu ha kan o ro ko temu kuna akwa o ha kun ta ti stora ki ai wa ha ngi ha temu ti ya ho zi ha hi ta ti ha cell phone ki mi ya ti o ku ma te e ku ma ko temu le ni zi ki si te ku gi ya ko ho zi ya hi vi re ha ai wa temu ke ho zi yo ka cell phone si o wa te ka ngi tsam ka temu teki o usina ko anzi tseun sa tseka taman hitu temu ka teo khasontet aninza ma yonisa a hinzi temu raka adretam ta kai kuzi kite tia kre kre nti ko mote kona hitu te ngana ko ki are kara kongi a temu kan teo ta kona a yonisa tskuni kwa te ta taman temu temu kung di tata teo ta kona boria u di tata ngie atuwe ha ha siya ko temu tuwa te tsamse ke tlwe no tanu temo ga bana ko totisi ya go anga o sika tate o ta go na ayon sa temo tsak am anye fex ite te temo wo tan hin is kan ke a temo ka den teki ti taman ti ya te temo ayon sa fex ite anye temo teki o senve ko ne ke he tsam te o hi go zi temo no ga te hi te ko te tlwe go be go zi ai wa te nwe ya hi go kona zika nga kona ke program ke kai kuzi ke tete ya tsetsire nte ko mathi hitio te u tsak amzi te mung ka ta teng ta sao tsame ya hwa ti tsamzi ke ma ku zwanga zi te no ma ku zwanga zi ma kona ka te we go angie te u tsak amzi ke u fane ngo zi te tsuka te ve te u tsak amzi ke a tswe e tsama te ve tsamzi ke nta hi ko te o go a zwanga zi te u tsak am ke ya te tsamzi ke ti hi ya kona hana o zi nte hi ya tlobe te ti te te tan na ko te mung ta teng ta sao ya hwa ti tsamzi ke ngo te u resonate anisi u qewa e zi u kona zi kam te kan te u tsak amzi we ta teng go jike ngo karate ku etsta ponte ku wa ko ya ta teng a ze given trek am uvening go zitama te tsuka ta ti te u tsak amzi ke ta ze tsai go jike te ya tse tsire nte ko mate social media tse ka ta man te mo tu anza nge a te mo ka tno et ere e ya ka go ga tsak am ke no on fix hit an ya te mo ga tse un sa tse u ka go te u tsak amzi ke nga kwana ze ke te u ga sondit an he et an tse un sa tse un sa ra ka go hiti yo te zao karita manu kehe tsamte o manu zinte o kunzi yo ka tete go beta te mara te o tsak am zika te zao ta te ho zemiya te o fone ng go tsware ng e go zite kan te o tsak am zika te mo te zao ta te na be ke nwe a zi te zao go ga tuna te mo e zi ta ma sin ha ku wa go anzi miya te o te o tsak am zi go zi nyama kwa ta te ku ya ta ta zaro te ka te ka kona zi ke tsoe zi ta ma ha wo go a tsam zi ke nga miya te o fone ng o fone ng zi kung kung go zi tinzi a zi te mo te o tsak am zi tsak am zike te tsukate ta ka ku zike te tia tse tre nte ko mate kwa ku inkite za ka te ho zitse ka ta man hitu te mo mayoni sa o tse ka ya ani ti hete u khasonde an sa te mo de hatia ra ka te si ta ka ku zike te tia tse tre nte ko mate pro ha mate an ka de ngwe mo tere na te mete se ko yams na khwata han ka isi ka kwa ha mani te zi e ya khwango pro ha mese ko khirisa hie yen ire amade kwa ham a tsamska tori sia ko khotam

ENKXKE FM da mo la ke tlhamo yang ke tlo mme he a yeni ri wita tange wa mizili ta mahongo ti tsaya ng he singwe ng he ya media tia ya kwa agia ngizwa mtunum ya ku itake ya wa ti tsaya ng ge ge tisa disgrupa ke EFF ke nga ha Julius Malema hingo ke ofu ke kahi a wa ya tansi ke kahi wa ti tswa ke to hiti ting ke lisi go gani khona ka wa ofu no thola ke Pretoria gani khona ke natsam ke kahi ke tswa khano ying ha wa ti tswa ya nga khugu ka tene wa kandeya ta yaski wana ngwa la ke kahi wa o koi kangi tama ofu gani khona ke ka sa a ka tswano velela em Hingoki tiaka iski kwa ki ya o ki ya tisa a malema ki disgrupa ki kang he malema la ya he ya giki hanayam ki wati kwanui totutu gin wati kwanui ka giga sang hao wati wisisi ka ki kundisi kali ka wa okui kang he ki hanaga ki mtunu ki april ke kanwe ka tuisisi ka nga ki kundi sahi ya ki okwe ka kika ya malema ya gigi kakba teki ya 60 million randi ke kanhi ya wa Nigeria ke iti ya kanhi gie kwa ngukwa ngana kwa jwa ki mali kokto kanhi gie kwa anguma kwa sungkwa atroka kakuka malema Tafen tuwanda ka ki ka bunga hong hi ng hi gani gi hong hi ngoy ki tendru te kuna ki klen karo kanini ka on sige a okui u te ki yi tani kwa gi asa gani gi hong ki kholisi ki gam gi hong ki ka ua smanu chua ng gangaw ka ng hi gani kwa laka klen digi ng okawa si kwa yi ka wang hala kwa gi ng okwa kwa san halima ngay gi a okui te gi ya un anwa gang ki khamsu ujibi si si ka yin gi gi kaw ki ka wasi kwa ujala ka ma ti gahi ka kaya yi ta ngoy ki ng okwa gi kwa sa ki ka nkula vi kwa ma hong yi gi ahana okwa isa chwa yi ng ohu wa mandrak o yang hea wa si kwa yi ng ki ta indru te gani kuna Gerard Otto ya okui te gi luga lo hong ki ka ngama a kwa ng hi kwa tuisa mungu kama ti nga ka ha wa gung ka ng hi ga o ke kang he ga tholi khlin dite ne ke ga ka he ka thui he ge ge gang o he ngo ge ta palo ha ang he ke qau un ya bunga hu ya ge a o ke wa te ke yi twa ai sa ha ke du chu ko yi ta tu hu ga wa he ngo ge kang he a wa cha wu ya ang he twa thui ka dhan e he to mak adang he ga ki ya ka wa mu ko na ga chi ka ha o hi khuli khindi a u ngai ta chi khon sa cha ta do khala lu galo kala sa mono gi sula ki ka ha o wa ga khuli ka ng he ki khuli u ngwa sam liban ki ga tropa gi ok e ti tropa ki ti ti ha e hu yu mono gi sula ki israel na ng tin ha ka ng hi wa tropa ki ga ki set ki ngoli ng kala kwa ng hi ga gam liban ki ka tropa atu hu lugalu hu kwa ng hi ti kong ge ya i kwa ka thama e ngo gi israel he ki militante grupi ha hezbollah ki ka wi ke tu si ga ng ya kondisi khali ng i ka ma ha kha ka ta ka wa ti ka ng hi kwa za la ki ngai ka ng hi israel ki ka ngoli khawin ni te ni gya ka chwa ng e fasim

Sivas ki ka chito bhola blitz bogat ai ha to al 15 ni ki ngman ma Fiji ki ka spani ki kang he gi ki e ta man sula se ki ka group ka ki bodex gun khuna ki Sivas ki kang kang frankri ki khuna ka ki gya ta sit africa ai ha pelmelo ki ka group ki group a ki kang ki gi gi 14 19 britania gi ngman ma yi ta kenya e hon tuwe de ki kan khave season 2 na fe fi ki man ngoyi ki bhola tu asi se ki ka campaigning ngi a yapan ki kawi bayana bayana fe if nal ki ngai ngi wa ki usaka gani khona I ki gala ngoyi ta yapan fe if de ki ka lugalu ki fifa ki ngoling mai ki ka dhamis pani ki ngai ngwa gi yi kunga kwa nghe ka nghe ka ki nghe ki ngawi yiki ngawa driti gen ke anolo spanita ka ngdain staka kam sakal dita ni diwita gya ngkwe ke ngutsa ki ka nga wabhola nghe singit ngdhoi nghe ngi ang mkusum tagay ngasi wala wa tuwi irum tenji sa sam ngay ki ex ka FM

0: Ya, ceka hora do tuata tita, ceka tinu kwena te mono te ukam stama ya kuse in ire kam peko ach mini tenge karahon exka FM sikinu nga. Te ya oro hwa e te te ko kai ku oku e. Ga o eta ko bore te ko ceka kwe uon eta kite program ne no a program te a kwa. Nta san e ki te te ko ceka kwe uon kinde ko jiko ta hanta. A te sana kwa ta kai ki te kam sika. Nun kwenye bori ta kujua wete kuhisa kwe anati jau kwa te zilita maongo no ti yafta kapunda ta. Skatete kukeke kwa bori ji suji nita kwe kwa kukungo kwe nyamka bori ete kwa mno suye tese. Honarti kwa kwe na khawanaka seiko ngiri ngeri kara kuita si an ambaram an kum kara tuwe tinta honu esa mahisa na timka atendru tesim anima. Da kono klen karuom anim ki a veska pusurum giam oka. Desi eko kam karakomu gwe suede he si ANCSD wup sweep a parlamente ki ngoku a ndu meseni ntuli a katu kwa kano a mesi otukuto da khaimi karati he si aki kun ai kha amoka ara ko ya hin kun ki ak uye kun tin muski ya ye dina a e kwe kara kuit ni kamska ta kono tesko mo gwe kri oro set africa se ko e kwa khata tika na kwe a mburonga ti a ngo kyare kyare ko ya ka e tori ho kam di a mburonga kha khati a kunti a darana te kukwe a kriye vote ki tako kia kia ukwa hindi kukai kuyaka tibe iri te sitete kukwe da mbori hea
1: Hello, in kitin minute ki XKFM da mula ki tlomi nyamu chitam nami nghe angoli ki tlavita bungi kuman ki kumisali ki nghe ikuma ati wala amacu tlama ku ii tachit kanyi hei tlama kanyi gyasi kaman nghe ki nami yang mulai kita awi amizli tama hongo hingga afta kapunda. Nami hi ang mulai kita awi tekam ka ang ingu itam koi cikwa ki ikisi ka isigyan koi kunda iwo nertikula lugalang ka ang higyat a dalki ka ngaw higi tulika higin hukawang higi tindrute higi klin karu gani kuna ki stri ka ang givis kapo at siwisisi ka ang kang kita ni kuchiwi ka ang kikundisam. Tagamachung ang tanasa. ANC ki wafsu bang hing ang parlamin di gani kunam dumin seni ntuli tika ang hiya gya chuang tika totutu ka kwa itako gya amana kichu sisa ka ang at tika ang hi o hi tika gya yi ang hi gya kam gya khalindi kwa tagi a okwe klamu ke oa takawa tika yin tuwa tita lang tamo mungi fasi gani kunam hasa South Africa a ngolika nghe kanini kankang hi awa kumisala kagiga khamsung ki chitkha gi hangkawi ki onhulai ngoli duli gya ki imhigat ini chakwa hi gigi onhula ki kaisa kumisala kwa ka ki lakon asa chasa nghe tau ka hi gigi ki gangku chasa nghe kakrir valten ki sagam sanghlinti gya sumuko hong chitkha hi ng chito ka nghe palika kondisa o kondisa taka hi wala o watiwi irma sammi nghe kwe damwi

Tsame te ki tue i re amoha ekska FMCki no te bori he a te tera te afta ka punda. Bori e nga jawa kumkoma ngi jwe mtuno a katisi khama kwa asana go kham ane he a EFF katakom Julius Malema a takhono kaika kwena a kwa na khama dukuto te kawuni saha ana ngusu mutetu he a kawuta ha kwa na eta. Ngodzi khama ku yeti kwana he tsu ka ka kona Pretoria ke u ka tsika kya ku ka thame a a khoro tingo ima kya ita aki ama mboronga ka ra ku iti si ima sobe na he ka ka khwena a kwana ima si ebe no ima aki khae ting kha no ima ngo malema a queen ki wa ka sane ima a ka ta kwana malema am a sheko o khwate ama khamdi tsona a o kara khwaita mboronga ha ama ko ye himtsuno a pro ngwem ki si malema ama kha tsamu khwana a ndo gwe ta kumboronga ka gwe kwana ima 60 million randi size a siri di a ima Nigeria ka twa kwe andele makunga koki sehita five and five taha ku mbungana 10 karu sim animja clink sorry 10 route takon clink karu sim animja gwanamkha daraku a seko hambre kwa tingie di vikisiki barakse unisa kha tuwo tia kwanaka khao jao ku kwa muite kwa nungu Diego Mung Akayete Mako de Huasinya Sanatireta. Oh, Rambestiriki Jawako, Aten Rute Anija, Gerald Otto, Akat Kwano, Anga Oji, Anga Oskinji, Sa, Antwe Kana Huatian Dauji, Nakwana, Hana Otewe, Si, Tanu, Tu, Tom, Akitueji Tamaha. Seko kwe kwa ikuruwa oka no dao tamasinya sana kwa hii. Anako tin kwena. Akara kwa iti si inamuko kom a. Takono aktabesa na ngui nga oji no breche tama ina kambe ina kiaota. Kwa na kambi kwe a anga osiki tomo o kwa ti. Ngeti ejiki huiresa a kwe guye koko kwa kwa ti. Lebanon ame kwa an ka tisi tia di ame an o wata Israel si kek am ku an tesnata an seide an wonsu anisija. Lebanon ame kwa kmiye te kwa nha kwa te usakya tewe ste ku ngwe ku an Israel su ame kwa ta konu nge te kak an te ame si Hezbollah si usiseta kwa na yin treska khana kamatewe si akusiki Israel sitting oiki khana te otakia de ta Boris ukhiri o he gom ku bora sebe ukuri ko he bless book ka kwa kwa a 12 or 15 sika fuji siki sieko we oyana ha ta ko khere ha nga kha kwa o khiri o ka group ukuri si ha he ukuri si o he bo dao ki sebe ukuri si ko ta nga ha he Frankrike ka South Africa uka eska khasuwe a grupu a su nyamka wokuri siki 14-19 sika Britannia siki ataha si kherati tamano Kenya he a tsamka wokuri siki siyeko 62-5 sika winati tante koma gubora su ane ha eisi su kambiyun Japan bayana ji a 5-0 sika winata ngu wokuri si so mko isu wokuri te Osaka ki Japan a 5 de FIFA su o ngu su nomoro siki kwe agakwe ane ngrupu wokuri siki no, ana wokuri nata haji wokuri nata tam sika 3-0 sika yangibi kuita tam spanisa densta hati sika khabana ha wokuri nata aya gwe khasa o tam ka friendly ke wokuri si desna te ada te ya ha te o bore khiri khiri ngun khawana 3 ire anu te bore ek tek tek gue xka fm scheme

Exka FM Monar ten Shiva ngeke nehora kimka sake mtsadi dimene mtsafita ncine ke camcha ke kapsa the small camcha ke nasempeni mtsafita ncine mtsa ke titi maka ngumqhamuka yaqhamza ke iquma ngeke mtsatho qonqa mtsa promta ke usiyana camcha ke sicela igamcha qhuma noma inqa ayibi Victor ke iquma ngumqhamuka ke mtsa wola ke ngumqhamuka cha kawa kawishisi ke mtsatho qonqa qala camcha mai yaqhamza ke mtsa qala igamcha qhuma noma AB Victor. Like it comes out, come out like a supper to Huma air comes at the card is 6th June. Scare comes at the Saturday. Kawishana tete comes at the two comes at the 10 minute. I come on, get him. So come to come out against the comes at the I come to him to some Nisi Nagin comes at the quidum. Can't comes again. Some medium to say, Mulling, look at her comes to go. We see that comes in Mulling. They go see him to the Timaka come with. I go see him. Ale gomte kumuge kala cham mai yedane bola ke auta jase nege wisi na tane kala hami da cham zade ke play ops kala angwa eh ke kala cham mai ta ka wisi na kong cham zade ke ya kuli ta mukunewi ta ka wisi na cham zade msa kala gomte kuma sa dage msa tidi mega wisi kwa ya lego ya cham zake bola kala cham mai ke mukunguli nge ya kong enkwe a cham zade ke wana sarang musa ka usia ko kom sa kom ko ni hunata ke ayo musa fiteng na ya exam sa ke mande ya exam sa ke just mojolo ke kala cham cham ke wala ka kom ta ko ram sa sa ke sa ni si wala din na ngwe ta ka yam sa ke kala cham ma e tuwi di harta ta sam sa ni si ta ngon sa bola ke kem sa wala kom ta ko ram sa sam sa fita ta ngon sa program ke kala cham cham da ko sa ko cham ke sa pato ya cham sa ke mse ko ko chulu ke zuma cham ma e yem sa a ka ma a cham sa ke ko si si msa ngo ikan cem ikan olo sisi

0: Tsame temono tekise tibe amta ko fier tak menite nge kra kho ngeno ngehete o dri iri body shoot te ko tseke ka tsamhe te ki ya ho ha bora su kwana sika no te bori a tsisa ra ti afta ka punda Minister Mtsoko Khoma Aaron Motsoaledi aka te kho hano South Africa ski khana nyam ka de choji ne George Jao ka ta ding di ko qwe e cha di tre en na chrono jonga kwe he le na kapa vie ta qite ngumusiki ya khwata president ma sera Ramaphosa u ka tsese ka khame a ni go di a si a kra ti a Jackson he ya khwati mfie mfie a nge cha wono cha garana e kwe a go ga maswere ti skokunda ke Mpumalanga ka teko Mtswaledi mangate si ncho e kan karandiro tamahano una uma de sire ka khao ku kwana a si ko wete 2 million a tsoji ko a Africa siki ngo khana kharate a no aki South Africa 900,000 ncho je a wogwe tshuri go a o mutito ga te ko mugote a shawote khang am giani siki Limpopo ka Khoiko kia mwa kuita Dri Gwana mkha kia Kwa tink e khati Polisa na aka tukwa nge Dri Tkholiko a Mwini tukwa no polisa kwa kia Kwa tink Tako kukomo kisi kana ko Barana kia wa kwa tink Anado tukwa no nge kwa Se Awasi kwa nya Omba para naka Tienko khote a Sawote a Kukomo te kuru kama kita Polisa na ki kuye kate kwe an male sila le doaba an kate kwa no si polisa kwa si orotin aki tinko sao kaya teroji omu teto ha mugote an jao kaya hinyata no khana do te kwa khano aki han angwaji ata tinko ata teji sao ako iti teji homo oka ngomi hiveji aki derta kha kuri dimboronga kwe a manda kha tsese ka giani se de kai oki sitegwe dri kwena pero ki veska pusuka khoi ko kya unti si oiti ngie kwa nyekhe kuma 7 million randi omba pra kha sasa a te ko tunka tena polisa na ku ye kha te kwe a ndeke kwala a ka tkhwano khana a tsukhuna a karati si a tsodi go ka e a sasa stora a se nngwe mo go isteleng boskiti a ta go se sasa a tsetswe le tlo go hanye go tlo opera go kati a ta na ja o kana nga ta go no nne mboronga khwede ha uto a ka mate gana tlhai ka ta no kiano gana kwara go se ka yete dri mboronga go ka e a se go ite yo ka ga a ke o go ita se ko o motetu ga sasa a hauto ki tsotsora kwa ta ha ta khono ai ka ta ma se ke o ke ke bo khanye tita dri a ke chinese mo ka kwa kwe a pero si de ka ka o ke sumo ha si de ta ti boris o khere o ha si be o kre rak bi he bless po ka kwa ha kwa ha quart and round de a boudo si ki si be o kre si frankrik ka hisana te ki tsho kwa ta ise ha kwa tam oro wokri khakwa a adrien groupu ji wokri ki khakwa wa oro tabeta ma blitzboka kwa ng khoma a 1215 se ka fuji siki khere ha akwa uka tsese ka nyam ka groupu wokri a 149 ataga britania ki khere ti tama khakwa kenya ha a tam ka wokri siki 62 na 5 ska winati Britannia no fuji tamu iteno amsir pende siu group A siuski si khasawa ya khidi nata no aki khasata ma kwart indronde iska se siya kwata. Bodo usu tuana mende mu ite kwa nge khidi okwe kuri ki wukuri ko kampiuns ka pukwe no South Africa ahe ngaisa na wukuri nata haa he kei wina he no aki tin for firi sika ikawska South Africa kwart endronde su wokri a Fiji seta wokri tati Argentina akam khasu wokri na ti he kam kara a wokri siki mutino khasu pende qabesa na ti ngakwana he wara khwatia Adate ubore te khiri khiri ngun khana te bore kikai gwe u kwa mana akhiri kano ekska FM ski.
1: Hallo, twee ke 45 ke ekska FM to mal ke khme na sam ming hi pali go tangin ke 3 ir ta tinga ga ya tangin ke wala on a wa bhola ta tangi wa mi zelita mahongo. Minister he gigosan chogani kuna arun chalidi gyok it is it Africa kan hi a wa jisonta ke tahi ka on he thui hi ku chimanam kanini kan sikha ki wanaka ke tahi ka on he thui hi gi u ta alina ka pava anga ni kanini ka Africa ki kan ngolis ki wana President Cyril Ramaphosa nakam jisongi ka kang ha o MFE ki ka gati khai nghi ma mko vindika sikunda ke umpumalanga gane khona yakgiki okui de kin haji khwa ki ka khangam ka hege tam chali di gya okui de ki ko chi ka he ngolinge singi wana khosa ke kayen ki otwe million ki ga jisong chang ka nghi singi ohi Africa ka chi gi khama kwa ang hisit Africa gani kuna niha ho nerti day sindi ki ka jisong chan ka ang titkwa gigi wana ki jisong hwa ang hei kumisa legi ang ki kai ka ang titkwa ya ang hisi gya hoko tagi hakula kano hitang kwa gutu chiya hangi mkuti gani kuna ki giyani oli ki limpopos ki gudu ki tine wakandeya di kaw gi hangani ni ka ang sungtwa sangkata ni wana Polisi lok okoy sung king hotulukilai ki kang ha wa gluti ta iye ji khai nghe ki kang na polisi moku gawa gum sigya ko ite ki i ke gya gluti khang he khautia nghe ki gu he ki wana i ge ko jawa o ki gluti gane khona ta polisi okoy ko ya ha malesela le doba gyang tagi chaga se kwa uzala ka gu nga wa chiang kang kwa gyak adang sangki wana kang hem ko tiya he iko agu i de kwa uzalam taga wati ka he tene sakum khisi sangki wana o yang he tene gya chiang geng kang se kwa agu ka ku wana ka ku ngu kwa de harta khakon la ka amanda khatam giyani Land Rover of gang e gang mam ti khakko peral gane khona ki viska pons kin hit it in okan de an ki kai ski wana ngai ki kon ni khako masiva milyun randi ki ka khali hm di ng hi papelo kulai tan hgi ang khwa oi gang oi police ok ok oi ang hiwa nta ke gwala gya ok ti ki police si gi kon ki lak on ya stola ya ya ang hi a khali ki ka ki stelen bos gani khona ta peral gani kuna kang tiwi sisi ka ang yakwa o yakwa kamam. Viko mokoi ngi ngay lakwa ngi ato moko ngi ta yakwa kati kwa ngi ngonga ki sa ita ki ka. Lakwa kaw gi ngay ho sige ako ita ki sintani ki wanay kwa ngi I ki ka hai singi kwi. Kali ngi sangkula pa pelo yang hang ngi sa palisi ngi kwa ngi towa ngi ngi ngi lugalo kwa ngi sikwa kamisu ki wana ta sinisiki ka ti khagi ko kane ne kan hi tok am ta peral ka Land Rover of gang hi gaga ta sa pangol ngi la ya ng hi ski wan ng wa yi mhm e fasi ki sivs ki ka ti to bhola blitz bog ang ai hang ki kon ta ki wa kwart intro ti ki kan ki bodo gan ni khona ki sivs ki kan ki frank kreki khale ka ng hi a was panikan ki kan tsagi hang ka ng hi a wa grupu ki ka to ka he ki ge hi ko ge thui sam ko kong the blitz bog ang ko bang ga ni khuna to 15 fiji ge ki mum mangwai ki kan he na kam pilu melo ki ka grupu tanim 14 ni khentin britania ki mum mangwai ta kenya e hon tbe de ki kan ge ge e season 2 na fifi ki mum mangwai ge hm Britania ngogi Fiji aspani kang hing at a group a ke ka gani kuna kwa ng he kwart intro nte ha ngogi hing ki kang he ki gaya ta bodo gani kuna ki kang ka ng mansula si ki ka ga kopo ya ng hing ngoli ngay ki ang he gay a kontra kwe ta South Africa ki ka aspani ka ati kwe he gay a gulit a I kopo ki ka ng he ula a uha 10:45 ke qotho ke kwart en dronte ke ga nka ke yang mwa Fiji Argentina ga nka ke yi ho nka ntwidi ke ka lugalo i dhawa ta i khatse tsheng he lugalo ka ke ke dhawa ta ka skin ta dhola sinki o te ke ka im kunde ko ke tisam ko ka ta kogoma kan hewala ha akhir mtendu dasam ngi ex ka fm

Exka FM Monar ten siwa ngayon ni kada game sa game sa titi magagumukha mo ni kamsa tagi. Fefe kamsa tagi ni kamo ni tagi chimbo e tagi game sa sing game sa wala gang kaka kwa ka usin ursa ki magazi kamsa tagi se si karo se kamsa fiti ngayon kamsa tagi kala kamsa mi support wala kamsa tagi kala wadi seste ki chun ki kumong ng chum kita ka usin ta sing kuki kala game sa sing game sa ngayon tagi kamsa tagi kwa kwa ngayon ki kaya chuk kamsa tagi kwa ka usin kamsa pala pala kamsa kamsa maya chik kamsa ki a na vegi a gang kaka ta ka usin kamsa sing kala game sa titi magagumukha mo ni kamsa ki ka a gang kamsa por kamsa chon kawa kamsa kamsa sing chik kamsa o sing toya o chik kamsa o pala pala kaka kwa ka usin kamsa kamsa ri kamsa sing kaya kamsa tu kaka kamsa pala pala kaka kamsa panga kaka a wa ka usin kamsa pasin chau long sang kaka kamsa mo ni chau sing kamsa idam kamsa mo ni chau yung kamsa idam kamsa sing kaya usin kaka kam kama wa kaya pasi kamsa o sing kaya o kaya pasi kamsa long sang no kaya pasi kamsa o kam no ka usin kaka kamsa ri pasin chau sing ka usin kaka e wa chik jala sing kamsa ka usin kaka e he to kamsa ka usin kaka e kamam kamsa ka usin kaka e kamam kamsa ka usin kaka e ya kamsa kim tsima kang pasim tsau panga om tsima kang tsau sing hi om tsima kang pasim tsau kam ka sing ge ni ko e him tsa chua om tsa sing de him tsa chua au der do ma e e pasim tsa ka long sa kam tsa e om tsa kum hai kam tsa e ka ge chi ge a ko e u chi ge a kang kam ma ksa ta ka lu ke le ina kha chi ge a to ko e u ka ina kha chi ge a sing ge ka a tu se chi ge na ke ka ma ka re a tu se chi ga na ke ka u jala ban ka khina ke Chigana kama mchara chigana kang pasim cha sing uchana kang pasim cha lung sa uchana kang pasim cha ama um cha sing ki kim chima kang wati jala sing um chima kang wati to da kang pasiko panga e ka em cha sing kang chumam cha o ka em cha sai ki ga jala cha kem cha kam sing kang chumam cha pasim cha ngai ki ni kwa e hema ngatski kwa e hema satski kwa e hema long satski pasim sing ki ni ka ga to ti jala sing o ka to pasi o ka to mami pasim mas ma huna chika mangwa ali changa ta sing ka mi ki chima wati jala sing um chima pasi da kang pasim mo kam kau sih kena kang sa seng tak ag seng kaya kaki ni kua eh heka gian kalau kua eh heka kau uku eh heka tuan tuan sa sa tu sam ku kua eh sa tu sam ku tisa sa tu sam ku ka seng kaya kaki ni kua ang masing tak cik kau jalan masing ni cang tuan tuan dapat si makan kua engkau tisa cik ang makan kua engkau kami tak gian cima waktu jalan seng om cima kang semua mita kang pasi mau panggam cima kang tua mita pasi kang kamu kua kua cima kang jalan mita pasi mau kua itu kau sih kena wa kua eh yang sa seng kaya kau kua sa long sa kama ka pasim tsa sing long sa kam tsa ke ka tswa tsike qala game tsa sing ka tswa tsike qala mtsa sa o ka tswa tsike qala mtsa long sa ta maka wa ka e pasim tsa o kam sing ke ka sing he ka tsin ko ke tsa o ma tsike mama ne kho an tira ma ne kho sing he tsike ma ne kho to tsike ta an ke ke ni ko e ka ke ke ke tsa o kam ko e ka ke khu kam ka ko kho kho tsara pasim tsa sing tsika ng ka tsa tsa mtsa ke ni tsa o si ng o kwang tsa jela o kwang tsa to ta ke u sina wa ko e a long sa tsa ka a kam sing ka he ka ho stan tsa tsa gini kuang macua berwarti macua pasti mengu kuang macua pasti magia kuang macua pasti macia kuang wan kau sih kan awak eh asing kamu kau kau eh asal kamu kau kau eh agak kau apa sah dua long sah kamu kau agak kau apa sah dua long kau ngising ke kem cima kang atau kalau kamu kem cima kang angwa tua kalau kamu kau ngising ke kamu ni kau wah ta ajala ka munin kwa wa ta to a ka munin kwa wa ta kuma avan ci si ke e pasa sin ka ci ci e pasa lo sa ka pasa ni ni a ci ka ka mo da ka e pasa ka sun he wa a sin ke ke ci in ha ci kwa ci da in ha ci kwa to ma a in ha ci kwa atama a pasi a o kwa ci in ka ci ke ke ni ci mo to ta o da ci mo to tu da ka mo to sin mo o ka wi si ka na ci a kon na ci tsong de ni ka ma hun da ka kwa ka to jala ta ma to a a le ko ci gang ma to a a kau cikang macua kau tu cikang ke ku eh mau sengaka mak apa sih mak mana kau sih sekarang nak sengke kini ku eh mak apa sih mcimo pangga ku eh mak apa sih mcimo jela ku eh mak apa sih mcimo tengah tak kau sih nawa ku eh alung sah kama kau yang first time kini ku angkau apa sih dek angkau jela tak apa sih seng hek kini ina kacik ya probir kang ina kacik ya probir hek angkau jela tua sini nika ngeke ke kona kang along sa khama kona kang a tham khama ta afristan ke ke ni kana chiki gya ka tsamsin kana chiko gya ka ka ka ka tsausi kana chiko gya ka khushi ta kona kang along sa khama kona kang afristan khama ka ke ni ma ke tsawa ta pasi mama ka reha ko pasi mo jala ko ang ta kausi siwa asin ngaya ka ke tsamsin a e yang kwa long sa khama tsamsin a e yang kwa kam khama tsamsin a e yang kwa afristan no ka usi sikan do ta kawa mse sin ni mse sin long sa mse sin ama nga gini kai tsau ta kai tsau ka doha ko na kwa tsau
kadoha kona ng kadoha kona ng kawa kadoha kona ng kawa dati siya pa sa ako siya ngayon kini makapasi malong sa kadi magkawa tani ng watching ng ingles magkawa tani alikro siya ng kasing kaya kawa ko ay gan kawa magkawa pasi magkona sini na kawa ka ng katumtum ng kaya kama o ay ma kamuni ako wala o ay ma kamuni ang kawa namta siya namta samsa fiteng na kaya kawa samsa kaya kalatam kama kaya ke tili wamsa fiteng na kaya muzi samsa kaya samsa kaya kalatam kama eh wala gumu kama kaya samsa kaya samsa fikit samsa kaya fiere fiertin manita kaya chimbo ay taka usi na kaya samsa fiteng na ora utang samsa program kaya kalatam kama

es que if em kawa ne khay kama mani te cha ke ma chu e thamo ko bunga ka ke na ve ke chuang ma sen da ke mu chu nga ba di ses de ke you need to listen ses en twen da kham go chu da sa go je se ka ke radu ke wala wa sa wa da ka go je la thamo ko e ka am to do ko e au nga wala ma han ko e sa go je se ka ke wala nga kwa nga ke ma chu e thamo ko bunga ki wi se se ke kum se nga wala ke ko ko mang a de jige meta gan gona de jige uing a de jige ngol jwa ngkam he mtan ko chu a ngwa bol ngwa han ko sa ko ji se ka ke radu ke ma jwa khamo ko bunga a ko se de ke bolang khma kon na de ka u chi si mu a wola a de ke teneri teneri ma kan ngwa ngwa kan ko yen ma program a de ke dang ngwa kon de ka wa para pala nga ako koma wo chi ka im tan chung ngwa lang ngwa ngwa sa ko se ka wa ya tu ka si bang ngwa ko kai kwa ra du ke numero nya one ten seven neha FM mtutuko ngobala ngwa hengwe sa ka buse se ka ke radu ke ma chwe khamo ko bunga ke yuse se kum se ngwa ko komen ati jike ngol jo ngum ka se de ko wan he jo ngum ko chung ngwa da sa ka buse khalo wan ngum pang ngwa ngai de ke wola ngi chang ko je la khamo ko e ka wa chi si mu ke wola ngwa mtan chung ngwa da sa ka buse se ka ke radu ke ma chwe khamo ko bunga ke ya si ka mang ngwa ke wola ngi ma wa jet man stylo manual ati ke ngno ko si awa 12 years.

kawa ulangoy pangam tani kuchu aungwa programang ko sa wisi si ka ke radu ke kaya tu kakay si pangam ko e kay ko radu ke numero ya wanitin siwa pen neha FM manum tutu ko e aungwa ulang jicha ang ko e sa wisi si ka ke radu ke kaya tu kakay si pangam ko si de ulang jicha tani ko mga kamo alikwa programang dahil ka uwa kanusi ako si de ke chisimu ko ma sin chi chi mu o ka wa ya sa chi chi mu pang ngawang he te kanu se chi chi mu ma ling ngui a sa ya wa ti ti da pang ngawa kanu se pang ngawa a te ne na si de ka kwe long se de bi o de bi te ne sa ya ta ko jing ngau tu da pang ngawa kanu se se o se de ka wa na ve ge chuang ma ta te ne chuang ngawa na ve ge chuang ge wa lang ji cha hang kwe sa ka wi si gang ka wa ka ke ra tu kwe a le kwa pro kham ngawa hum tu tu kwe ngwa ka wa lang ji cha ngwa sa u ji se ngai te ka wa tu a ka i si pang ngawa te ne ku chu a wu ngawa wa lang ngawa hang kwe sa chi ma ka ya ke a pro kham ngawa kwa nga ya ngai de wa lang ji cha te ne ku ma tham a le kwa pro kham kem tu tu kwe a ngwa ka ya wa lang ji cha ngwa sa ka wi si gang ka wa ka ke ra tu ta ku si de ka wa nye khai ka wa 12 minute tem tel chung ngawa ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa wa lang

exco if ko ulengo ipanqo mtendo kuchu awunga programa go sawuzi se ka ke radu ke kabya tu ka khai si panqo go sa kawisi kan kha kong ka ke radu kwisi de ke mawunga maswa taunga ba chi simu

0: ka e juge ya magete juga khauga ta sintsike magete kwaqwa and South Africa jikama ditia Namibia ati ya okwinwa tsayge yakuyita sayo yakai kula kenonga okhaletsi simu otsiki tshe kanti gwa ya ngqode qonqaju mathi sei yakonqaju ke ku
1: mikwa
0: juge ya ke ntima igeta wakwe
1: mikwa juge ata pawandala ta mangia mangete mangete kwa ngami tutua
0: yanga konqaju ke tshimo he ai ikwinwa ka divisa ama ye konqaju
1: tshimo ama kwa ngaitsa ketu ya tota tota la ko ti khotro ta kleko ta ga ti khotro ta kleko i ketu ya tota la ta ke tui ta ke u ke ti u he si wa wana kwa ta ga i ke u inge ke wana chonga ta ga sin chonga la ke kwa ke i ta ke kwa ke ta chonga ke ti se te ko le mai wa mi thome anjo ka to ndimo le kanjo ta ta to kanjo ti u ko enjo wana kwa oke ta ke pete ke ikwa ka ko i u ka indang ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in ha ma khuna ka ka ya hang khwang ga le tan ga le ka la ka yo ka ba ka chong khuna ko la o singo ke ti mang ya ko la hu ang gu ne ta sin ko ke u ta ka si ko ke ka ba ka ya la ka si ko ke kham ka si ko ke khong a chin ga le tan ga le ka la ka si ko ke kabaka thokuna kwala singa kwana kwala kwai punda kaka dri kaka kaka kandri kwala ta si koge ai ka nge ke singa kya mari koge jete ka koko koka thwa koge khitwe mari kala ta ka si koge chuk an ha si koge khangkang da tan ha kha ke te pa mari mitati te ka ngau ngai ma wastola u a m ta ngau ngai kha ke u tan ge kabaka ta han ge ta ka ge khangga yang otuna meng angka ke untuna dan haga kake khif kake tua mkala daga ke keka kaya khanda ka khu ke kham kai ye ta ange hun dan ge cha yang ge cha tumne ke khariya ti ta ya ko khu mola mari ta angla wa kan dri ka ka angka ke wa sa dan be ka ange wa na sa ka ke ka daga sa ke untuna kaya mko khan ne tui u tang ha ga si ko chang hong sa ge kwang ke tang ha ge ngin kong tang ha ge ngin ke an ju ngai ta ga sa ngam ke sa ngai ga si ko sa kha ga kong hai sa kha ge ngin mari kala ta se ge de ria khu ya ta mari kala kha ke ting ala mo la sa ge khu sa ngai ta sa ngai yu la kala kang kha ge ngu dia mari ta ang kala tang kha ga kha ke ting ala ta sa kha ke et ta ba tang ba khe fu la sa ge ching kham be ka lo ju ngai ha ke te chu tada khale sa nyang nge khale hun an khale un jin ke ke ta mari kula kal akula u ke ve nya ka ta si ko se se ke ko a ji ji ka khale khang u kya ka te ke a to nge wa ka ko mari ta ga he a ti le la mari a u a la ko ta mari wa bu pi a ji nga e ndri la u se se ke ko tu na ta kula u ke ve nya mari ni mo shin do kay tu ge yu yela ko ni ju ka he anda ba khalu a wang gun jo o an ji o kala ka angu ka ka tari kala ka an ma ta u ta ma ta na ta cha wang gun a ri ti ra ya ta ka ni angu chang ya ta kala ka anda ba a yu ya ta ka ni wa a ki se le tari duri kari ka achu angangu kha duri kari ta chinga chung ta ga achung ka ka sto pa ke chu wan ju ngam ka ju ke chu
0: ta ka ge ma imete ni kwa khab uzila ka koga di ma ka uzila sweet liga
1: ju ta ne abanga ta ki uzala unga mala ka anga ka thoyang ka ka kha ka ariya ka a uzala unga ta ga ka kha thot thoyang ka nga ka ga ne anga ta waspangilo tak ha was panggilu tak ukah si kuak rumah kah tak aku nyum kuak si panggilu enggak.
0: Tak ada yang kuak sama kagam gamakan tua panggil kongwe si panggilu agak. diga tsoise mangwa ga ngwe
1: ka tsoise kwa ka wa ka ngwe e kone kone ka ate vanga onga ka mne ka ka herpo ata ka to wa spangela
0: a anga ka ngwe ga kone tsoke sweet le ate ge kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya singama kakha kama ka tia kwa ka ngwe ga ko ngwe ka ntladi ka tsiwisi mo tsena ka ngwe
1: a ka tsiwisi tswa kwa khwe ka tsiwisi tswa kwa khwe mola onga tsi khai wa ka kai nge hin thota ka a ka o gonga wa onga a thota ka kwa ka tsinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka tsa nga ka wa
0: ka ju a to tsi shi mo tsela
1: This morning, we were to get what would you get this under me? Like you get this under me, the miller ito quanque. Like ito quanque. The cake quantumly. Take it, my chat. An kawa jinji tsacho njengwe ke wabala daga u ke tsa gang a ka khokhoma an ba hm ke kho ami ngaba gang ke a kwa koti si tswala a ke okay daga he ya koti si tswala ta singwa ta we khong dan jinwe ya kha tsunko ke wabala daga uke tsa mola ya ke ka oti tsa nge me ka oti tsa ka ta ko la khongwe ko khongwe a te tewan jong jong jong jong ka ke ko te ke hawe kang o hng hng ta mi a kwa a tsho wa lwa he a wa hng he mi an jong jong wa nga tsho a tsho la yang o ungu daga he a kwa wa kong tsho la he wa ngu tsondole ngi a ke A mesa, take it. And they cook a mangang. She get three, then they get cold. And then don't get two, that's in the game. A gundam. She cut it for a man and damn it, it's cold. Give me a seat, come who quack it. Then not when they get tea, came my clay and my claw. Give me a gum or kiss it, continue my clay. I will then don't go, take a talk, okay, the man we are. Je te donne une chote ou atin de mala a kanto ta uke nga ta ya ke pate tout le sang ma ou ta ya ke sang ta jan jan we nga tin de mato ta ke chote ke u ta uke ku tin de mando ta ka ka ke ngwa tin de mala ka ka ke benya ta ka ke a chota si ka ke ka tin si ta ke kon ke ngu mi te nta ka ke a cho
0: ntsi sima la makhanga ko nge ntsi
1: Tika, this is my last time I agree. Cow, get a crack or two twangy hm. Hey, get a hit twangy hm, Halle Kilguangia. Ah, I did twangy carquam, I take it away. Tikala monkey, I'll be a point at a car. That will drag a cow titra. You'll get tea. But this is my wonder. Cow titra, we say. Yamaka titranjo, Yamaka jinko, a cow cat, dear gritty. A good idea at a habit, who tie a good goa, mta quit ma. Can't let him know that we can't. The church has to see me. Or a cow.

Si amaya ko na matumka ko mate. Tako unang to dakwe. Unwa ko te hiraka. Kuri ang unwahi. Tako a dakwe wo nya te twa. Tako hali no to dakwe a si unwahi. To dakwe unwa ko te no a si ko te no a si ko kam a wo wat. A taka kana te am kuri. Tako no kasi kisinga matkana kwate. Tik ay umay am kakum ano na tahi ti ho niya na. Tako na hang ay yata si yako wo. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. Oh, he ata miya kate na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi at kayam a umay. Kasi at kaya ahin siyam ung eh ya kwa reko. Ah, ati umay ko be. Siyam ung siya. Ay na ay ako sinenekan ay na ay ako sinenekan ng kaya kaya kaya abi kasi mo mate ko rin siya tayo ng mata kaya ay ay kasi duk araw kasi na kasi ang mat gawa masi ko mate ng te ko rin kasi kasi ay ay yat kahit pa mo si mo awa na kasi ay ay yat kaya mahuru am kaya masi kuri na kasi jorunuk ke kaya kiri nu kaya am kuri nu am gam agui nu kaya si giam akwat kaya kiali nu akwat na tay nya ha kare di haya gaba ate ko ti kwa ha kago ti de ti kuma si ay ma uyi ok si ten ka ko ma ati ka sha ko ka mo ta ni ha ma a a ay ay an jangge han in jati ya ha aga ka ko ma si ni i Hampe arka hamashi yana kuna di kaya oka. Kako me kaya yana ay kaya kari nata na kaya chika kari nata kaya tu ya kwa ata. Ata te hino. Damashima gweji atai kara hino. Damashima kum nukri kaya kaya kaya nukri kaya kaya nukri. Ta hundu hina sya sya mshia kwa damashima tomate. Kara kara kara si o kamo kum na kam na jara kam di ko na kui kui kui di a kaka ni ho na ngue je se ni a sa maguino a ki ko kamo kum no kuyat ni jara kai na jara di kue kai di a kue ka ho na ku si no kama ya e na e kama a ta kui kama a ta kui ta kwa te no kama kum no a ki mi ya kama si no ka he kue ka mo no ngui da ma si ma ya te ni se ko ka wa na kwa yin kwa na si ka te kari no a ba te no kwa kwa te ta si he ta ko ya te ni cham cha ya ngo mku wa ku ngo kwa ya te ni tu si o sha ta nde te o kwa ta tu na sha ma kam ki ka te kuru kwa mko tu kwa hi a gambara ande kung ang asin atin ham kikate am ko man wala kahit na ata chaka sa mga yam ko ko man tanya chaka kung a ti chawa o kasi unsa manata si siyo ka uwat si kata si sa mag kahit kasi kahit ako tako uya kung ko man ngom ako tako no tungo at kung ano kung kaya mo matari chaka lang siya na jawat ko Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti tasi ati si wuta no. Ti ngam kuwa ti na buri be nina. Ngu ngam ako ati na uing kum. Asi hikari karako kawa kwa hiya. Kwa ni aba ati ni kaa karako ati. Takan ung kwa saham kwa kaiwate. Si uya kwa ati. Kung hai sasam a kaa ati. Takun sasam a kaa kuyo si chuma kuu. Nina tawa tene nang tua kiri kwan kwan an kwan an tua si kuri takun kwan makwara na kun kwan kota kun kun kati kwa cheka kara kuka siya kwa na kuya tene yang no kota kun giani na tasha he sham unwai nu ahe chen kwa ya ay kuren kakasya kumwai nu gaba asi kuma kote kurun kwa ya kawe Tahu nak kaya, kasi aku kaya kuru no. Ah, jorun nak kaya, tiharin gama macam aku no. Ah, macam aku kaya, apa nak kaya? Kiarin lah. Maya hendak orang yang kuheri. Ha, ada yang be, ni hari.
kono ka koma tana tena ai ama kono tena ai a unwa te ta awa te khuri ate te kun

0: Senza amaphutha.
1: I sense a mistake.
0: Sam. Ayibo senza amaphutha.
1: I sense a mistake.
0: Sam. Shoo. Senza amaphutha.
1: I sense a mistake.
0: Sam.
1: Senza amaphutha. I sense a mistake.
0: Shayisa kanyuka sehla senyuka.
1: Senza amaphutha. I sense a mistake.
0: Senza amaphutha.
1: Ayibo senza a mistake.
0: Ayibo senza amaphutha.
1: Ayibo senza a mistake.
0: Sishayisa kanyuka sehla senyuka.
1: Senza amaphutha. I sense a mistake.
0: Ayibo senza amaphutha.
1: Ayibo senza a mistake.
0: Ayibo senza amaphutha.
1: Sam.
0: Shoo.
1: Woo.
2: Ke kabayatu ka kaise pangaba kwe kaikwa radu kwe numuru ya waniten siyeva pen neha FM mwana mtoto kwe aungo wala ngawa nkwe sa kawisi se ka ke a ula ngawa kwa nga ke kabayatu ka kaise pangaba kwe kaikwa radu kwe numuru ya waniten siyeva pen neha FM mwana mtoto kwe a unga wala nga zicha nkwe sa kawisi ka kwa ke radu ke kabayatu ka kaise pangaba kwe kaikwa radu kwe numuru ya waniten siyeva pen neha FM mwana mtoto kwe aungo wala nga nkwe sa kawisi ka kwa ke radu ke maungo maso tanduita unga wala nga.

unginami ngokukhona ehenxe hasit avrakinga kaiko ngokukhona akungecamskan ndokere ana klama here tam nakona domnye tamasota hina am takwa camskinga kaiko khanda ko moinko kha sit african takatre go harda camsiki a go jukwana zikinge okwede khonya ka ane ja ngamgqem khama yuni ya go angokhona nga kaiko camhen ngamgqem ya go ngokhona na dikenge tama go ta kha camkhe nga ya go ngokhotwe into tete kota kunaka te ugusa na te kana domi sotaina ate de kwaratini ama ki.

Ekska if kawa wala ngo ipango mten kuchu awo programo ko sa wiji si ka ke radho ke kawa tu ka kai se pango ko kai ko radho ke numero ya one ten se vapen neha FM ngan tu tu ko a ngo ka wala ngo ngo sa wiji si masite ke wala ngo si chan ten ko ngan kamo alikwa program tu tu ko ungo wala ngo ngo sa ka wiji ka ngo ka ke program ngo da kawa tu ka kai se pango ko si de wala ngo pango mten chong ngo akon ngare ka wa aman husinga kokoma o aman hu apal palan na kokoma ngai ke kokoma wa kerka o wa gusi de kokoma ka ngui a thui sa ko chikoma da ko jing ngau tule pang ba kan wuji se akoi ale ka program nto du ko ngai ka ya ola ngawa ngku ye sa ka wuji ji ka kokoma ka ke radhu ke ka ba tu ka isi pang ngau sing de ola ma ji chan den ko ngai tamo ko ola ma ji cha pang ngom ten chong ngawa gusi de ka wa de ngum pang ngawa a gusi de chi ma de ngum ke wala ngaw kon na da ma sida ko khang ngu sipa ge 5 minute ni mo to ngaw ko e mon ngu ko wa 12 firi bang ngaw ko sida ko wa to ka isi ten ngu chu a wa ngaw wala ngi ja ngu sa ko isi se ka ya da a ko e ale ko a program ni to ko e mo ta wala ngu sa ko isi se ka ke ra du ko sida ko se ko wa to ka isi ten ngu chu a wa ngaw wala ngi ja ngu sa den chi ma ka ke res ta khang ngaw wala kon na ko sida ko wala ngi ko da chu ngaw da ka kon dei ko uni den go chung ba da sa de chi ma uni ko ma ma se de ko ban ge ke wo la ji cha ma se de wo la ji cha mo le kwa a kha kha tom ko ke mo ngo ma so den du de ngo ba wo la